0: ci ale ni Cap Vert la kabri u ka boko flanan fo final la a jooro boñara ko ñuma wa bibi la ni Espagne sera final la yere a lere de don ambe se ka foko mérite ni chama en kera le de bolo wa ko ke ko wera fana mum be fara kan ka da kan ka fodron ko tolontana ngana munutun kono nembe u chama yu yero yere ira bawma nyaaye ko celu hakke a chama de dona wa fana ngana baw yu yere ira ko ñuma ina fo Erling Haaland ina fo Messi ina fo Mbappé ina fo Dembélé ina fo Olivier
1: Jude Bellingham
0: o yu yere ira ko ñuma kene kono anyaaye ko kuba de kera wa fana Nisson Diaba de kera ko chamanna nabora nambara ko munu yalo aduna senna
1: nga oluma clonchien
0: oluma tolotni
1: abanna afamira ko sebe o yere de baki ambe coupe du monde ni o datugo ka nyesi yoro werema o mi clé ambe se ka fo kalo dama de tora anani nyogontie ala mi salon temelena clé kemere de tontora anani nyogontie nga 600 dobora ola ka fo ko o mi yere la tensa yani ankase ala akadongili krenkrene o dara kene kan ambe do akene kan ni o dongili yere de ambe je katala mais